ngam bong ngay sa nuong ayaw chay. Buka ka man ang takasa ng kanilang kandali. Right.

Amina non koy ma ina men garata. Ana fayya. Rana kuma. Yin karana ko. Bobo tu wargala ta desa ko to ana. Bobo. Amarta ko desa ko to ana. Ana inta ana fayya. Uma ina de barana ke kai. Burana ina fenta bangin utoro kai. Nana ina diana kai. Nasa ta yin gaba dana.